Yes, apinili wacha kazi kawangware. Kwa nini nikawacha kazi kawangware? Nikakuja tufanye ya kware. Yes, ketishet kona turbayo my family. Kimi tadana kabisa ya nikuni. In orest noto negararan. Hey, sangapi jama, sangapi jama. Agira ole kati tasa ise kioto kiora ngabisa e mashabi kioto kitole pana. Kila mtu a relax tu wapange pange pange pange. Relax kidogo tu, relax hapo ni wapange kidogo baba. Yes, agira ole kano tita sana ni agdego sexy seat kimite dana ngabisa ya nguni in oret noto negarara. Yes, yeah, una olopo nyumbani kasartana turibo. Ibinda hapa kasari. Kimati ya ngalaya ngalaya kioto kivarnuti. Manana ile nye inatuguza bana. Nga rani kwa gira muteri. Kwa gira oino. Kwa gira oina lady. Chipto. Omache ya ngalaya rani kabisa. Tukukche mangin. Omache ya ngalaya jira varnuti yone chipto. Onge nina kabisa. Onge nina kabisa ne. Sigi chomite nga. Onge ni ole. Nguni.

0: atinye allergy yani ko kine ngwame ko maname ko porto mara ko dis don ya allergy ne bawe ko penda bingo kie mara ngwame ko kose ko maname lai mo nyo no cho spin no kile gi na mo ki ga na ndan
1: ile ko de gi na mi ko ziru ile
0: nyo iga tungu na ga guru skiro nyono nyono ngeri che ju gi che tama be che mu jiba ka
1: Ah, babuji, ona babuji, ona allergy.